manarin kunamanta taitaya. Tukuy peligro kunamantam taitay libra wankiku. Chaymi taitaya tukuy sunhuiku angay temprano suy kamoniku gracias nispa. Kahaya taitaya kay temprano. Jaukallata chigay kachilla wankiku. Salullata taitaya. Haykarak taitaya churikikuna. Wakininku kataita chigay kuchkanko yakipa chaupimpi taitaya. Pero kanga kanki niyo kay kupatius niko. Tukuy manalin ko naman tam kuidawan kiko. Tukuy manalin ko naman tam wakay chawan kiko taitaya. Sutikiya kachong gloria y honra papa. Ikay temprano taitaya manyakamo ikiko chori kikunapa kawai kikunapa. Ay karak taitaya wakay kikuna chori kikuna ugar din kopi wasin kopi. Nanay pa chao pimpi wakay pa chao pimpi. Dolor pa chao pimpi taliko ikuchkang. Pai kuna pagya taytay manyakamoy kiyana pai ko kay panchay ko. Fortalecei ko itaytay makikita kayo arispa. Ay karak taytay achurik ikuna kay temprano at sige kuchkan ko. Wakinin ko kataytay awakay pa chao pimpi. Wakinin ko kataytay ananay pa chao pimpi. Wakinin ko ka problema pa chao pimpi. Wakinin ko kataytay hospital pi. Dolor wan taytay tariko ikuchkan ko. Taytay pay kuna tay yana pay ko, pay kuna takal panchay ko, pay kuna pagmi manya kamoy kiko tukus ng kuy ko ang taytay. Amaya taytay sa palyang kuta, nanaiwab, nanaib nim pa chao pimpe, hawaricho. Hasta wang kataytay kong sulay ko, kong sulay ko sa yana pay ko taytay. Gracias amado Señor Jesús. Manya kamoy kiko taytay tukus ng kuy ko ang, kuy ko na pag churigi ko na pag. Wakini ka tayo tayo hospital ko. Nanay pa chao pimpi. Wakalyachkan ko tutapuncho. Pimanta gringman ko. Pimanta kasuy ko man.